And good evening to all of our faithful and solid listeners. I'm going to tune in karon sa 101.7 FM, the Anchor Radio, Dumaguete. And this is Elmer Rushana, one of your hosts tonight. Sa aton nga nindot na pod nga program, and excited na pod ko nga maminaw ta sa mga nindot nga musika here sa 101.7. So welcome once again sa aton nga program. Thank you sa mga nakasend na sa ilawan nga mga song requests, and sa tanatong listeners karon nga nakatune in this very time. And excited na pod nga makaserve sa inyuhon by playing your favorite Christ honoring songs, and sa mga bago dari karon nga nakatune in, welcome, and you too are invited to send in your song request. But to do that, you need to download the free Anchor Radio app sa imo nga device, and simple lang kayo nga pag-install ato lang ka sa imo nga web browser, and just type in this address ibcd.theanchor.app. again, that's ibcd.theanchor.app, and you can register using your Google account. That way nga maka-access ka sa daghan pa jud nga mga nindot nga features and nga free nga Anchor Radio app. And again, we look forward to having a wonderful time with you on the air. And magulat mi sa mga song requests, sa mga wala pa naka-request. And thank you sa tanong listeners this time sa atong sugdan na to nga program. Sa pagpaminaw sa unang request, gika ni Christine Vidal. Here's Eddie Gallien with the song, I Am So Happy Now.

bringing you Christ Honoring Music 101.7 FM, the Anchor Radio, and you just heard a great song sung by Faithman Quartet. God has been faithful, a song requested by one of our faithful listeners this evening, and thank you for that. And you're still tuned in today, that is 101.7, and thank you sa mga listeners atong namina this time. And sa pag-send sa inyo ng mga song requests, welcome baday inyo ang mga song requests. Kadagang patang time sa pag-play sa inyo ng mga paborito nga song this evening. Well, nadito yung malabot nga special nga day here sa International Baptist Church. Mag-celebrate that sa mga atuon nga mga Papa. Special day nila, Father's Day, this coming June 21. And tanan nga mga fathers nga makanhin diri maka-receive og free nga mug and coffee. And so, hope you'll take advantage sa mga papa nga naminaw tara karon, or sa mga anak nga ganahan nga ilang papa makanhi pod ubanan sa pag-celebrate sa ilang nga special nga day. You're very welcome nga ma-attend, ma-join sa mon nga Sunday morning nga service here sa International Baptist Church, among location at Banglami sa St. Paul. And to for more nga details and natay free nga Anchor Radio app nga pwede mo ma-download para nga matagaan pa jud ka sa dugang pa nga info about our church. But you're very welcome and invited to be with us here, especially sa itong mga fathers sa inyong nga special nga day this coming June 21, 2026. Join us sa ito nga morning nga service para sa makareceive ka sa free nimo nga mug and coffee. But for now, let's continue sa aton nga program sa pag-uminaw aning song request gikan sa aton nga usa sa mga dedicated pod nga listeners. Here's Echoes of Joy Trio with the song Amazing Love.

0: How do you show that God is the number one priority in your life? We took to the street to ask people what they thought about God being their priority.
1: Always na ko siyang ginaad sa akong prayer every time, like na amicuses or like everyday life na ko. Like, ginaad na ko siya sa akong prayer.
2: I believe that God is on top of my list because kuan mga siya may mga gagayid na to patungo sa pabuting landas. Siya'y nakapausob na ako because katungwa pa ko ni Apilana Ministries. Always akong nagbobulakbol din, sige nga, inom ana, dayon. Once na ilan na dyan ako siya, di na ako na-realize nga, importante tayo siya sa atong kinabuhi.
3: Sa tanan nga, buluhaton, siya may unahon sige, like, if ever need og help, siya may ask. Tas sa tanan, kung unsay ask, dito rin niya mo pray sa tanan.
4: Praying to God, and whenever I have problems, dayon, gatag og time nga mo atujud og church, bisag unsa ka busy.
5: As for someone like me, as a student, of course, God should always be on our top because from the very beginning, siya mo'y nag-sustain sa all the strength, all the courage to pursue education and finish it. Always kong musik og help sa iya. So, as for someone like me nga, who's very competitive with my studies or all the activities ka akong gi-join, murag na ako'y proof or murag na ako'y my experiences nga, I always seek help from Him and I always win sa mga competitions nga akong gi-join because of God. So,
0: don't go away! Coming up, we will see how God's Word answers that question.